puaua na faalia le malaiva alele au kilani e iva ni malanga faitu malo na le faataunuuina faatasema ni malanga sesefulu na faamoemoe taunuuatu na toe tolopō e valu malanga na fuafua e tuua le malaiva alele faatasema le sefulu lima malanga na fuafua e taunuuatu e faapea sa toe tuu i tuataimi pe na faatua ai e leai ni malanga faavao malo na aafia ai. Olo ono nofu ile fale ile aso ta maiti umo se vasengo lea onga mawalunga ta maufangarei ona ua to o tele tele faya onga ngase ngase. Wafaisi tele o lea afiango lea tunu ulfa amai ole influenza ile jaiminei. Ole luava ya soto na yato na pito sili ayo na afa aina lea tunu u pe afu ile tolu tausanga watu anai. Ona ole tele o ta maiti mfaya onga eleo o atu lea onga ona onga ngase ngase. Isi tustu single Facebook ile aso lulu na faa sila sila ai ile fangarei boys o ta maiti umalava ile vasenga se fulu e leo o atu ile aso ile a onga ona ua ngase ngase le to tele o faya onga faapea fo ima faya onga fiso soani olo oa o onga uma isi vasenga e toi fo iatu tamaiti vasenga se fulu ile a onga ile aso a tae ao. Na faalia le faipule o le Act Mark Cameron le ua tuua le palemene ona olo na ngase ngase wa ia iyo ina ua matua afia lava lona soifua manono ina mo ua ia talosaga ina faipule ina ia faauaupea ona lagolago ma finau mo le au faifaatoʻaga ma lafu manu o le aso lulu na faia le saunoaga faamavae a Cameron faapea ai ma lē saʻavea ma minister lo soifua manono ina ma tagata pasifika Dr. Shane Reti i le palemene. Ono tau sanga talo na ufia tu Cameron ili palemene, ai olona ngase ngase ona fatu ngao, olona fatu, fata seima le maliu olona atali ina pule leola, wa matua hafai na ilona soifua malolo ina. Na taa welele ifai pule, e manatu olona saa ufai ito tonu ole maota fono, e faa fau fau inisi taimi, ona fatu ngao uana ole valu pasene le tu langa olo oyai, ma ole tau tele o tangata, la tau tele o sila fia ina. Ma ua iyo e o matua faina lava lona soifua maloloina peita ai na fia faa waupea o na olona nganga ile au faifa ato anga mafaila fumano faa pia fo e male pale mene na ia faa fitaya le taitae ile vaenga faa pia fo ila na atosu taitae ile saunonga faa mawaya reti na ia faa tahawaina ai taimi longa mo ia lava ai maise lava a o avea ma minister lo soifua maloloina e au fia ile a onga ili falema e waikato o le sitanga pito te le mo fuana au mo le kanesa fa atase ma le faopoponga o le tausanga e anga va aiti na mo fa ata le susu poli press screening ma ile fitu se fulu ile fitu fa tausanga peitai ele I umala na ngā luenga na ia sauno ai company nga o si vai sua malie o la tau ia na nga ia ia na fuafuanga sa nga lue mo se polisi e tāo fia ia I tu ai ngā pisinisi, mai le wha opopo le telo le suka ia la tō vai inu I tu tono ni usila, wha atusa ia au se tā lia, e le wao le whaa se fulu, ma le lima se fulu pasene, e la ititi fai le suka I tu tono a la tō vai inu, sua malie. O le a le ai se tau e tatongi mo le tui pui pui o le fulu mō tamaiti I lalo le taili ma tau sanga le mātutua a matato I le tau sanga a sau na vala au fō mai ina ia fa atupe ato oto e le mā lō se tui pui pui mō tamaiti na si tia mā walunga le tele o tamaiti a afia le influenza I le tau sanga nei o pito silo na to o tele tamaiti I lalo le taili ma tau sanga e ave I fale mai e maise lava I maori ma tamaiti pasifika na faalia Adrian Martin o se tasi o faululunga o le Farmac o le suinga o le ama faiai e le tusa malito o lua se lawonu se fuluafi o tamaiti o na angavaa ile tui pui pui ma ile cha iono masina se ia o atu ile cha ilima tausanga le matutua. O le taimi nei e na o tamaiti lalo le cha ilima tausanga ele ise tutongi o le tui pui pui o le fulu pe a faina tau fie I fale mai. Ona oni ma ia faina I o la tau wala ia manava po ole a afia fo I ni singa singa si pe yole mai suka, mai sela, po o mai ea afia I le fatu. Na to si atu fo mai po GPs e fai masui o le Royal New Zealand College of General Practitioners. E talo sanga ina ili soi fo malolo ina ni usila ina ia vave fa atu pe ava noe anga va ai tui pui pui o le fulu a e mai sela vai ta mai ti lalo o le ta ilima tau sanga na fina ngalo fo I fo mai ina ia tu ilalo ili lima lima tau sanga mai leono lima olo iai le matua e anga va ai mo le tui pui pui ele ise tau e tutongi mo tanga tai pito silo na a fia ngō fie e pei o Māori ma tangata Pasifika fa pei ma tangata o loo au Māui nuu po vaeng o le tunu e pito silo na maua lalo le ta mao a inga o le tae au ana leila.

Vafianga masinga an seko fale mo ina o luo se fulu luo minuto te enele tu lais fulu mo luo na fa fonga le tenu le fa poponga muli muli o tato telefau mai le si fonga le mo Wellington mo le ne yaso e pe ona tapi ina mtu ina tu e se rili kasiano mo tala mai sa mo ina tu fa sala wina ya le sunga ya tase salem sem ya to mo fa poponga o tato telefau mo tala mai sa mo le tu lai valu le tayao a tayao tayao las Friday le wa luo se fulu luo minuto te ali tu lasu ma luata ma sa nine yo fa fianga o musika o pisenga si fifiloi ya o fianga ili ta te tu ui ma longa o tau maftanga ya o le ne yaso ona toi amatai le nga luenga istemi o le au ni nei poli tu la tasi ya ai mo la tau lo fa u pianga luenga ya ele mo la se ma lolo ya te tu na a umi fo in fa nga luenga ma puno ya etere ame fo le tu la mai ti nga le tua ya ni ni vale ulu pe a o vale puno ya yeah, ta wona faima faise malolo inu sina vai tu lo wale auli ye pe tali fo isi na a faise na tama ftanga mama ye to fa po po ilo malosi a wal fa uina nga luenga ti we na na tele fa umare na oka po le na nga luenga ete a te na na ya ye va vena uma ya ai ave mai nga vulele ya ele a e fo le lucia ilo malosi malo vai vai ya ona ya ile onisi a fianga tu le mai ta wale fa mo mo le sa ngale mu ma le a fenga ye fa mo ngale nga inu sina vai fa sina ta mo ftanga ma ma ye bo sina lunch ya fa po po lo ma lo sin to ya ma te ni le o ngale nga ya ile tu la ta si pe a fa pe o na ile i mo ste mi te ma lo lo ya inu sina vai yo ya o ngale vai fo le fa su su e fo ya ya vai nga o e o le tino ya a wa le fa fu si o lo ma lo si a to to fa wi na o ngale nga Luas for 5 minutes, it's a late to last for my little tartassi.

0: e kai he tanga pe ki to ta hai o kai kai pe ke o ke os to ki ai me ia ko ta wa ko kai ta tu ku pe ke m to he ku ko fa na o ia poto le le pe na to ka pa ko ko o na poto pe na to lu pe na ke pe pe he ku na fa na ma pe ko to le o e te ta fa me ku na o si lo ko me ko ka ko hi ko ta to pe ia o ta wa nga o anga mo fa ka na to la ita ha la he tau take away fa piko piko ko ja time ya ta ko ja time ai nga te nga au e pa te te ara tonga hai kai ko me pe ko ko ko ospe nga au e ai take away o kai o ka ka me ania ko ko vi ta e me a to ta me a ko ko ki te na ko hui pe o ka ki tau nofu pa tau palani e tau me a kai mo tau me a toko ni ki tau sio ki ai he ko hui o ku lahe a pito ai o a kumi me a kai ko ki lunch o ku kai ki tau o ngahi ke ngahe ai sa news mo ngahi o me a pe ke ki fai a ke a kai a whanau o nyo ko e pe nao se ni tipa nao pe nao tolo ai nao winu o ku tala ma nao pe I hele te o mo TV ai kofi a ngahi me a koni a ku fai pe e tai mo toa pe Kau mana tu hema wako itonga si omi ai togolahi au pita togolahi ai omi me u kolo keke omi hifo me hake omai ki hako omani tu ima be tanoa ka te au tota ko nau kai lahi na e fahe pongpongi ko uhipe ko na uompe na tuk fokang he ni maa e fiafi ai na abe na fae o fae ina uhaka kai mo na ki hange pe na kai fe pe pe kai hota na wo me ai pe o na no fo na fe o nga ai pe na do fo ka ko nga yo me a ko ni ko hi na ta fa po to po to ko hi na ka kia a se li ni ai to ba ye ke o mo yo ma lo pe ku le ma o a to tong e na wo ke a ko me he I ki pa si o ko ko tu pe a e to e ka pa te mo te Sio lelei ke anga o mo polokalama, mo time management inga e wapi. Te mo lava pe o nga au e whataha me whanau, neo o tau nima pe, tauna ke toko ni atu ki hono ai e nau lunch I he fiafi ka nau toki o se akai e fiafi. Pia maau lewa, tuku mo nau wala ki tua, ke nau tui o te nau toki ape pongpongi o lele holo, ai ai ho a pake ku tō mui mai nau tō tō mui ka pau te ki hanga o teu teu ke maa ngai o mea koe ni te ke lava pio ngā aue tau mō whanau pake iho api ko ia koe anga pe ku fotu utu wat o ku koe ka meen ki whamalo hi mō tolu ka mō sio peke mo iho mo whanau, mo ofai he ko uhi, ko na uo ko e sio mai kakai. Mo hona o friends, ke anga hona o sino, mo fe tep tepu ia tona o tapai jete, o ku ikai ko hame alele e kakitato.
1: Tafo malofa ki kia Violani I he whare e omi ki he mau inga tau he tau whanau, ki tate fito ki he nau kai, ki ua te nau fuusi sino. Kau hi pe he ku ngai whata tolo ai kamata tau koe mo ui. Koe hao koe matua tangata ki he tau tolungo fulu. Ku kamata ke asia ngahi maha ki tau hi a koe matua ai anau tolo. Pea ki he matua fifine tau whaango fulu pe kimua pe sisi I fwai. Koe na wao pe ki he taimi koe a ku kamata ke asia ngahi maha ki tau hi. Pea ku mahu inga pe ke tau tohanga e tau whanau ke nau o te nau te ara ko mau. Ai whahinga whakautua ku tau tau to whanga ai ki tau tolu. A nge ko e ke mau tolu ko ni he kauti kua whahinga ku e suka ta to maalunga. Ko e me mei he ko e whamatala ko e ai ka umatata he mo ui. Ko e ngahi, ko e lahe ngahi mahake ku tau mau. Koe tupunga pe me mea kai koe tau kai. Pakapa te tau kai mo ui rei, e lawa pe sino mo ngahi mea tokoni koe ia ke

ke tohoa ki e pē e tau mo ui ki he sino mo ui re re. Tā te whita ki e whae e he kai mea suka, mea merie, pēa mo e mahu inga kai e vesta polo mo ino e vai. Pēa koe, whika koe mātoro gana e tūpua ki tō ngau tau manatu pē e oke niki e mea kai na tau kai. Mai befu I mea kai me uta, lai lū, lai pere. Koe, oktaha te itaha ke toi mauia I murini, ka oktaha wha ambe, ke tau mao mai ngai mea kai, koe ia. Nā tau sio lalo ki ai, he tau tūpua ke, ka koe mea kai ia oku mo ui le rei ke sino. Pea mo ki ngau ngau e, hange koe ko whahinga koe suka. Pea koe ki mea taha oku wha ambe ke wha manatu mau inga koe ia, ai sivi mo ui le rei. Koe te alupe o kore ke toi tā, te wha am ke sivi mo ui le rei, ke wakai e o health. Pea te ature wahe e toi tā, ai ke ke alo hou toto, pea lawa le vai ke tā lai, ai pea kua ha whakou tua o ke to whangai. Pea hange pe ko au o ko me I tu o ua tu a tolu he tau. Ka ko wha ampe ke wha loto lahi I koe ke mea mai, mahu inga au pito, a si mo ui nerei. Koe ui ka pae mau, ha whakou tua o tau to whangai ke I taimi, o ku malawa pe ke whai to'o. Koe lahi taha e ngai maha ke ku lahi matea I, ko hipi kon toki ilo kua tō mui. Pea koe ia koe taha peia ai, Pa amo e pot ngai mo ui ki he tau community o e futokanga ki he ki he mamafa koia e totongi sio ki he toke taha au ku monu ia whahinga I hati e kua e klinika Hutt Valley ki he Pasifiki pa ku lahi mo ngahi kliniki pori rua nge koe Pacific Health Plus oku hangi ko Union Health oku maa maa si oku ki hito ke taa pe oku panga taha walu kaku kapa e ilo ai ha whakoutua oku te tofanga ai pea whaito o kei taimi oku fu mahu inga au pito e mo a ilo I kei taimi ha whahinga whakoutua oku ta tofanga ai Pea koe koe whakaloto lahi pe ia whamalofo ki a violani e omae e whare ki mau inga e tau he tau whanau ki nau kai mo uirere. Kai ke ngata pe hao no ai ki nau mo uirere ka mau inga ki whakakau ki nau tolo he ngahi. Wa inga koe ia he ngahi ako si I. Ka uhi ke whahonau whamalo sino e pe. Kau e pe mo ki tau tolo tau whanau tau o peo lua lua takai. I he whetu koe au kusipotea e tau whanau. Ko tau tai mīk tau mini te whaha ke walo, bea I he whenga marika ni te oata tau hewa, os koe ape te tau tok hauko atu. Koe tau hewa hauko e o atu ia he whetu ngigila, koe ola o e tuk whanua.

Samoan Gospel Herald from Hawaii. Alofaanga mo paanga masani ale tatu polokalamale nei ole apatu ele ngata ina faafitei ale tatu o onangale nei ma le tau mawhainga ma le faasoi te ao sa. Ia faafitei fo ima ufoutuanga ina ia manuia.

Namali Wailava, O Waila Awale Kita Mine, GBL, Malimithin Fetamin, Olofa Amao Niol O Maui Totonu O Ia Vapes, Maitusa Malilima Sefulu Ile Luase Lauta La, Letawole Vape, Bay Onalipotia. E ono sifulu wa feta ala ua fa asala ina ise kamupani I Wairarapa. Ina ua afa ina le aao se tangata whaingaluenga, ina ua mau I se masini whaingaluenga. Na ayo ina ele Shady Farming Limited, ona molianga I lalo le tula fono, mole saonga le mu. Na moli ele kamupani ma fa asala ina, ile ono sifulu wa feta ala, ile aso se fulu valu au kuso, ma fa atonu ina e tutongi atu le tau I etusa ma le iwa sifulu ono wa feta ala. Etusa ai ma fa amatalanga le work safe, e fa apea o ia mea whainga ruenga e pito sili ona le saonga le mu I masini le e wha aonga I wha atoanga e vivili vave mai ma whai ona apo ma vivili e lava lava pei ona wha aina ma motu e se aile a ao o se tau lea lea I le ngā ruenga. Tala fōu ia mai le si ufofongo le lau mua mo le neiva aenga o le tae ao.

0: to medicine o le suite te fono mo si lo fi ya io le fion al suite pa le mia ya le fion ya mo polana rosa o ye le suite te fono ya o le committee of fiele pulen o tanga ta fa mai mo mai o le mtanga lwe nga o nga ta longa ba nga no mtanga lwe nga so fo malo loi pa mtanga lwe nga o
1: Olva
0: a inga nga so tai ia malvainga le patino tonu ia ia tato wa facilities ministry for sports and recreation wanga le alfa samor tanto tanga le nga ta se sape mo ma a le tanga le nga o fie fie nga ia matato wa parta alo ia ia fie ma paka vainga o mana o malai da alo uma la balta to malo lo la lo uma mtanga lo na foule o ministry for sports and recreation ya ele ngata la ila o le fa yel mtanga lo na chupe ah ya mo to me o fa chi na chupe ya ya ta mtanga lo na chupe ai pe e la la mo e la ta to pou le ngade ah le ngata ngata ta fa mai mo mai ya e ma er po la society ta to fa evangelia le ona mata ai le la songa fua a songa fua la ya ta ya o le aso a to fa ta to po kalami a wa dai fo le ival dai au po le valu dai au yo le va non i mana yer talo nga ye pi ai fali ai nga
1: mat mo le
0: fa ye ta to fusto ya mai se fo ye ta to handicraft
1: mo
0: ba nga se se un mana le afa pe ona ci lo la mai mata se se dai au le o le a tu mo fo le au a by news mai fa ili poti fo ye mai samo nei a wa lo me ta wa tu to te le la do fa to ai mai mo ta to mi le passes mai to no le fa fo Yeah, my chef, eleng ata lai tato mainstream media is matato professional media outlets. Yeah, if I pay for you, buying for you, tato social media content, ma buying for you, mo le content creators, or tele la to le, ya le la mai tao atu, yeah, ke lo la ke le se kafe cholenga ko tato fa mo mo le, yo la to mai mo umo mai ya leva ya super fa ya la tele su mai ya to fu ele tato vai ya sol mesina va so fo, ai e fa solo tato for the England Island, but yes, so I do a really, was he fear? Yeah, Tatala, yes, so I do. If I fear Tato Pokalami, Luma Motor, Motor Malo Liao, yeah, well, enough beer not that war, or the Tarse Fulu, Iletasi, yes, so Umala Melasong of Fuel, or less for really. If I edit that to Contra Tua, or the Contra Tua La Lefatino Tato Pulling or Tanata Tafa, my more might, if I edit that to Umu demonstration, you know, not a single metal Mafasamoa. Ya ole display ai pe fai lo ai foi fai ngole te tau sa mo wa ole ye ile va ngale fai el tatu te tau ya ole ele ole siapo ya le langa ino ile ye toma ya ole vane ino o la au matu langa fa pena ya fai ye kadi kwas matu langa umana ya fa ma e le fa fi fi nga foi ma seno fa tino o show fa sa mo fa fi fi nga fa sa mo ole se fulu ile tasi ya so umala vane ile tatu pokala ngana wa olela atu mu maya ta tu malo mo go leba no e sil sil ai ma mai mo ai fo ya me tai mi fo na o le fa nga solo ta longa au ta lo bo
1: ha
0: ma tu fo le fo ya ta tu o bo le sta no ta tu traditional and fun games ya fa ya ta tu ta longa ya maya la so fo o la so fo rally o le Ya ole afa peona amata ifo ma finals o ile amata semi finals ma kora finals mo ta lo ma kiki sa mo mo sile fiet fo le wo le wanga ma kai ka ko le kiki kiki
1: mo
0: fa stele au ma ya tu ole fa fo ya mesi sa mo ne lo fa peona ta vai ya ole me ya le wo fa nga so lo fa la wo le liki ya mo savai fa ile liki mo au ine upolu o top four la mai liki e lua lesa ile ile tato wa final sile vaya sole ole mesina ya ona talonga o mo tio ke fa ya ko makwa ile vision tato ta la tende lo ya ke lo ya ta se sa pena ma nasia se tu ya ya alma kwa manga ya ah tu ama na ya yo le ole na talonga ya sa fi ina ita tu tu a ya so sola e ma wele fi fi ah ya le la mo ai temine ya esa wa ol matua tel te ole atamale tadi ifo isi kai bibi ale mong ya ya ame tawa ela tel la ngata tu ta longa ya pa tu fu
1: mo
0: ya ole rafia fi ole so mafua le fati no ai e fai fo le tu la mole bo ta tu siva ma ai la wafi ah
1: e
0: tu la fo le o ila to uma wa telo ta tu disi malanga mai e fi awai e fi loa e siva sa mo

0: let you know the polar solo. Yeah, free umbangane. Ah, free umbangane and final says my eye in Umarava. Or the Pocalamela Nala Solulu, so Mela Stoffi, Memasani Lava Paulem, Lemefo, Polay Tato, Pocalamela Stoffi. Yeah, of finals of Motato Kikilan of Tatua. Yeah, I'm sure Tatu to Mava. Ah, to Mava. Mosila Fiana for you for Lavi Loa Lima Tatu for Tassi Leo for Motu, Motatu Tavanga for Tassi Neto Sanga, Ilefoe Samoa. A lace for Palangi for the Tamafoile.
1: For Spoon.
0: Yeah, for Spoon. Ilinita Sanga, Yano Fatawa Langalaya Sol Messina, Tatu Wala in the Tao Messina, Ome Patino Yas Amoa. Yalela Yeta to Maia Osaya, Elima Wata Penamai, or Tatu Tavanga Wale, Alulita Maulita Sanga Nay, Ilita to Tavanga Nay Mol Messina. O no tu tu ngia le mal fia ni si o o ole ole fio anga o fa piona ai wale pai en a wai mai neta sa neta va le anga le ma ma fo di ta mauli ele en fai nau mai ya ai le o ato to la tu ta pena nga mo si le fio ya wala yo na le a wai mai ya ole ole isi a le aso fo ile a matai ma le tatu walo pau pau e fai le alo pau pau V1 Racing o o le vai nga la le vai nga fo io Papa, ah, le ili a sosi fo iye mas la te fa ta wa ina la ba tulanga le ya le ngata fo ile ya onga mai korisi mau lunga e fa korisi mai ole samon e ngalo la ba ia le avele fa mafa ile ya lo mafa na wa onga samo e na ito ita pu e mai lo lanto wa to mai malolato wi lo por si la fia e fa fi fia moni la vai fa samo ah e ngato la o ye tu malanga no fa samo ai am pai fo en festa wa ngai fa ta wai ole si va samo ya o samo ne ngalo la le e pe chino en mai tau mai le ile lo la Amata isi vai ngata hua tatu pokalame peila ole 7 samoa taale fa nga solo amata maile a sofaraile ya a ole temi fol nale uta apena maile ele tae au pola wa tatu uta avale tu te wina mo to mai tae ili sau va fai ele tatu festival floor parade ya ba nga ia tu lo numa mauton malo e fa tino e itla ngatungi alo ngatungi la le fa a maia tatu tau banga ia Oi man malo oi fela le fi fi oi la alu mal fi fi e wa pe ole nga na ta to wa nga ni e ya e fi fi e ye le fi fi ya ma ta ni fi fi ta ni fa no no a tu langa la vai to mpa nga vai nga e to ta po e uma ta to wa ta le ni ya a me se o vai nga o mo lo ye le ya o ni to mai malanga va fa sa mo ya ona o mai le le ta to a po kala me le ao ya a fa mai ai no le polis for ai le tatu variety show la le ya o le pomu muli le fa ali ta le ne alu mafa na o lo fa pe na malanga mai ya tunu fa fo ya mai se ya lo mafa na ta le ni te pese masiva so se ta le ni isa mo nei o la sto na ila so mulu le tatu a mesina festival ne tau sanga ya fa abo wole mo ta 7th rugby tournament le fa tino ya malalo pa pa ya mal tu nga sol fo no fa ile o tuna ma to ne tournament so ma yo fa tino la mo fa fo e ta tu kala pu po asosio na fa o lo fito to no ne ta lo nga tu lang fa pena ya apolo ya ta to fa ta tali lo po ya la manu malo il sa lingo le ta sala sa mo e ta o avena le pale lo o no lo o fitu mai la fiona ya ilinga noa fia ngai mali I soti mapu lea olo ta o veina le pale Samuel e neita usanga le vaenga ta ua na o le vaenga e faiku e foie tanto pokalame o le mesino le neita usanga pese au te lenga atona tanto pokalame o le mesino alo olo ono le neita usanga ma o le tausanga mo mole nei ia taufo na mana ia tanto pokalame neita usanga
1: Maro, maro, la vale sau noa tai malangi mali e la vale faa fonga ato la tunu mali faa nongo nongo ato o le matua te le o tatu por kalame o le matua matanga ufi o le tele la por kalame ne faa tau va nisi por kalame
0: ie o le tele o tau vanga ie le na uta ue fai tau vanga pe o siwa ma ulu ulu matulanga fa pena siwa sa amo e se fo tau vanga ie la au kiki e se tau vanga o pe o le faa aus
1: fai vanga lia
0: o le tatu ia fai vanga lia ia e se fo ia
1: tawale tiu tiu win
0: Jasi matulang apa pena ia tak balik tim tim wina ia mesti lo isi wa yang mana tahu ia isi apa kalame ia utama mari
1: ia
0: emo fun games le fatino ia tak alo ia tak tu utala bau mama wali fi
1: oleh sebab tu ana lela ia tak tu pur kalame le

0: fifi lava choi fa chalo fa cho ile nei cha ao ma lo lava soi fu ia cho cho uma lava olo mfai ona fa fonga mai pe ile cho cho si fonga la mu ia mai se fu ne po kalame o chala la walunga va yaso fa chai la vai le cho ona wa fenta cho cho ai ngof si la fa ile cha ao ia chal tonu olo mo pe lo cho soi fu la ule le ia malo ma cho fo I ola malo loina olo po kalame o chala la walunga va yaso Tell Tanoa to I Malefiona Lily, Bully of Missanga Tel Morrissey, Fallow Telenisi or buying a portala four for his out of a formally in Neva Yasso. Yelling at a leaf at Lua, Befa Pula Tilenisi or buying or Malwing as you fong a la moor, before Launa in nature out. Yet Fatal Fat of Missanga, my low lover so for.
1: Tell for 4 years, Savalina, Fatal Fat to the Paymolum or Tat of a Fonga. Si fonga la bolita ya malola vale si fu mo malangi ma
0: malola va ya ma ne fol falung long o atuile fa tsal no ngale sa fa ne ya tso fue ya male so ile ole puleng o tsanga tsa fa mai fa foi I sa mo
1: sa atu no wa e fo fo le so ile sa mo atu no le ngo a o le sa te wila festival ya le mesina festival e lo fa ma Ya peul official ya ole Samoa Tourism Authority. Ya peul ato le le taula mua fol vaenga le. Ole si awala le fa la uloma so soni tato a litio. E fa la ulo I vaenga ya mo Samoa. Ya te mo mua le le la su ele le ngo le festival le multi wilo. Ya ma le le fa ita tole interview ya nga mula nga iluma. O fo fa nga anima lo Samoa. Ia ma swinga I tono fufanga ni o patisinga ni le atunu. Ia ma fo I atunu le o ye nisi

0: longa yam salolo pena eta oile tsanong ho ile le temilena sampini mai le stamul sang tenia pertania fo ya nena na sanwa masanga telo tem tsama tsana tsas tsama le ai bi eta la noa yang ilon tsama le le le ola na kapi ano pi ore tso tsa one temini
1: ore tso ya se se tala no el va ma wa tsa ola na kapi si ole tso a ya le ota la noa ile va ngale ya ma die fo ilo va tsa la ngole ai nga yo lo natama to ile le ya ol pelik a ola anko ita nga te tso fo la o ai nga ya sa kap teni le se le o ki teni si la Yes, Yellow fat for tele lo to nearly an ate. It don't want palimene, ya old fat and noang or tangate is in New Zealand. I see really all a polytele machine. I fight for a moe to have an old foil and a little piece. A picture, a little woman, matter and why if I sat to interview le when there's some four lads, I will afford a bad. It tell no if when this of police, while they were matter of a lawyer, police, yale. Alilipa, ya, maedewo ole taimi ilela a matolol fatulanga le niso interview mtaita yo party. Alio osulpalo ta ya November. Mapele so fitu ya, pole so wadu. So fitu naifa ya, ya, nela amatana fatela noa wae. Ole tulanga le hini, patato maitawina fo ya, ya famtulanga ya fo ilungo, tungo TV ma, malitio. Yolae amatapi, yolae, ya mai fa futa tasile ya pa polisi ma vaenga na ya matele fa le anga le spati pa ya polisi le spati ai mane ya tele no ya pa pro admins pa o ye ton wa le o le nga fa mole tele polisi ya tato mo wa fo ye fo fo nga ya ma la to fo ipati le anga luma
0: malo ya fa tsal no nga na ile son fo le vas fo le afa le le valu tsa ya
1: Yeah, I hear this interview for the Tata Noia Savalina Candice.
0: Yeah.
1: Or your legend manager, your Pacific Health Service, you know what? Tata Noia for the swing on Lato Unanga Wawa in Abia for the Pacific Health Service, Hat Valley, Manipo Rua, my Wellington, what will it say? Pacific Health Service, Wellington. Be over a yell fat to pull a year or a vangalia, year on a night, Patimoa, Aunae. CEO, why are the general manager here for your Candice? Apilu. You're the love of a year too, or Marina. Now, Candice Apilu Marina. Well, the love of a year too, the farmer so long or lato for England. Matanola, you're a little faceable calamity, Matalanoi. A silas so roll via sola, so I'll see via so too. Talanoi, if I ingo lato, if I to long or lato for e our nanga. Leo fa longo tua o to tele ai na news is la ye ala wa matan tau ba ai ni fo mai ina ia fa gp so me na wa mo lo le banga la o le le ia la ia le vai ngo cha cha cha pacific ila al valley ia ma le pa wa ia mo le pulling to ni langa le se ma to pacific of service wellington
0: eh
1: ia ni po ro le ye si ia pe ila wa ipo ro le me le ye e de o tu fa tsa si ia le telo le fai me alia fai me alia ai ana nga lu we fatas e wa ba le medical center mato e koru pe fitu e pe valu forma e ya te mi tas ye nga lu we fatas e tanga te na te ba tu ai le ba ai le a tu nga o nga na ta un mo mi e me e le va ina o pacifica va i mama o li ma ya sta nga te palangi ina ia mo le ya pe u se va nga va penalita o anga yitano anga yimisi foi la to fa nga ngol technology
0: yeah.